Ejabo eja nya babedu we ya sempa fm nesta 2026 afin sa ya she jumedi na se na no hwe me 2 sundays na ne ya sha se ye we na ya sha se but modern se obeto abande ama me na maka jumedi ni mo me pa cheo e star 928 star 318 star now dem code aso ye 5 na we mi aso hash na we follow prompt.